Sana wagulwe kabaka baka baka. Ani akwenkana mulungi. Gwajuza etabaza za fe na mafuta. Ojuze chikompe cha fe nechiwa. Gwe Adamu sala za fe. Olwazi lwa fe. Ye gwe lwazi lwange mukama. Gwewe kagwe nesize. Mukama wakati mumbera nesize gwe. Wakati nga biganyi nekuteko gwe.